0: ti mo tin tele pe yi sugbon gba ti omo mi fe se wedding mo sa olorun sa gba gbogbo owo o se wedding gba tan se wedding ton won lo si UK gba tan de de UK
1: omo yin lo UK n go se wedding eto
0: be ni gba tan de de UK olorun se iya
1: lo
0: won bi mo be ni
1: won bi mo sohun
0: won bi mo sohun
1: nice
0: iya yawo lo oko lo sugbon gbo wa ti ya wa de ni won wa ni pe kemi na e se won a lo
1: ha o ni ke yin na wa
0: emi na e se de last week ni mo e se de ni last week
1: e ni suwo mama yi
0: beni
1: okun lo mo yin abobe
0: okun
1: so o koko mu be omo e ya re lo
0: o do iya iya yawo
1: o na iya yawo na se gbogbo eyin te ma wo mi iya yawo lo ye oje okoko mu lo won bi mo so ni o le mo omo iyawo omo re toju bi kini bi iya re to re iya kan be de ni ha ha owo mu ya yawo e so mo ya ti mo je abi nkan si oni e tewo e te owo yin e gbo ikilo emi baba yin to ba so kun lo mo ti e to fe yawo ti won wa fe meni kan je o koko mu omo re je o koko mu ya re to ba e koko lo o le mo de be mo mama igba o fi le mu omo re ba mo gbe be tele ko mu yawo nbi je o koko mu ya re because o le mo ba jokun bi ya re o se ba jo o le mo ba se gbo nkan bi mama e ba ni o ya lo se kini to ba ni lo mo mi o ti re mi e bi ya re ni but to ba ni ti won ni lo le ni lo bi ka mama eyin le sora yin daje o ki se lu ebo nikan nibi na bomo re tojo kun ba bi ma to ni yawo je ya ri o wa toju re na e down vile ebi won na lo be eh bo si lo be saje o koko mu je won toju ara won ki won yanju je won yanju mo ni omo mi e se kure omo buku ni bo lo se le mu ya yawo re to je pe emi ti mo fun olomu omo bi tin be lodu e omo eti wo fun ti pe ohun fun lo mu now now e mu lo 24/7 ni e ma da ota le o to re yin mama pon so si emi se baba yin mo mo to to fun yin e ja wa bi mama seyin na lo abe lo
0: mo e se last week ni
1: sotan se wa wa oke
0: ah mo wa oke o
1: ni UK
0: be ni sa
1: e wa oke
0: mo wa oke
1: o don se ri mo
0: ah o fine o da bi ke yan ma de mo
1: se e ti o da won merin ti o so be bayi
0: igba ti mo de don won ni kini mo fe tori ninu pe yi olorun se so bu fun mi olorun de o ba mi raja sibe
1: ninu oja yin ni lesa yin na
0: ni lesa o de raja sibe o po igba ti mo de don ti mo ri bi ina se se mona mona pe ah nkan tutu ko se be se ngba ti a ri ina
1: ah o wa ni ti ri na e mo dawo
0: ni lesa
1: ehn ni lesa mo se bi lu ego
0: aya ah ni lesa ni mo tu
1: nba ni
0: mo ni ah o ni kini mo fe ah mo ni mo fe solar fridge
1: solar fridge
0: eh ti o na mo ni ko ba mi se o de fo ranse si daddy e o ni kan ba mi se ke n to de won de ti se ke n to de
1: e to de e to ba nle ni
0: won mo ba nle ni o de ti se o wa ni owo o ni o ni eyi ti mo ba tun ku ma mo ni won ba owo ti mo ba tun fe fi sise iyen na ni ko fun mi tori ati iyawo gan gbogbo won se dara dara
1: iyawo gan
0: o se dara dara abi je ni pe emi na ni mo bi o sa se dara dara si mi igba to fe ra fridge yen gan oko iyawo gan lo so pe gbogbo ti mommy ba fe o ni ko se fun ko se fun ko se fun o de se fun mi o de tun fun mi lowo ise o fun mi lowo ise ngba ti mo n bo igba ti mo wa n bo o wa ni pe ko n da si ise olorun
1: so to mami gini
0: o be ni
1: o to mami
0: be ni o kan yin
1: o to mami
0: o kan yin sir
1: e diju
0: owo ma je
1: o mo yin gbe fun mi re
0: eh owo ma je won eti mo je ngba ti mo dohun iyan ti mi raye send e
1: e je gbe se owo ma je owo ma je
0: awo re ma je mu osu ti mo yo san nigba ti mo wa dohun be ni
1: osu mi lo le lo me
0: osu mefa ni
1: nice osu mefa ni osu mefa pe ilaji odun nu bo ba de bi adun iwo go ni fe wale sotan iya yawo lo iya oko na lo lo to lo osu mefa yi ke lo tun ku nu nkan oni nkan

so omo bi o ti bo won awon omo awon awon iyawo omo re jade ah o ni o je ki won o le pe o wa mo ti an fi mu o laje e mo tele woli yin eh bi iyawo omo re ba bimo jo je ya re o wa toju e ki sese eh afi to mo ba ni eyin mejeji e to ba sise pe eyin mejeji ni e lo keni ko tete ku nbe e mo dogande ko mo ba di pe ja o sele eni kan woli kile nko wa se be mi woli yin ke kan sadua lasan gbogbo nkan eyin kan lori oke ni isin ton lo gbadua ko lohun gbogun ti yawo omo re iwo ni olohun gbogun ti so to ba le tele instruction ti mo ran fun oyi o kan ni aye isinmi ewo gbogbo yin le da sise olohun laaro yi mo fe ke ba mi da si eni kan ni ada mo mo gbogbo eyin te ba gbo pe ayo re nbo ko to dale mo fe ke da si e ba nfi nkan kan ti eyin te wa ni da mewa ara ise olohun niyan e mu da mewa yin gbogbo omo olohun ko wa sin to le fi o ba fi 10000 dashi o ba fi 5000 dashi eni kan ni so wo radio ni ke mo ah wo radio na ni account number church yen je fun yin 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade eni kan ni woli ese bibeli wo la ka loni ati bere ati fe oni ni eja pari sam Psalm 143 titi wo Psalm 150 eja ka mejeje yen 143 titi wo 150 ko to nkan die die bayi na ni olalamu we tuntun mi eyin omo olodun ti won bi loni oye kunle eje nso tele mummy ati daddy ejo tin ba ti ku nbi ni se lo musana ati anointing won ti mo fun yin e gbe pade mi ni sin lori Facebook oni njimo olodun gbodo se weekend fun o so to ba ti di ago mefa abo ni sin o dekunle e paraphrase le ti pade mi gbogbo awon kan be tin si tun fun lana ti won ilojo Sunday ni wema inu mi sin dun laare iyanu n bo sa gbogbo eyan omo olodun te make birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin o olufe e je mo lori YouTube.